ngel usingu na kupesa nge valeur ngeme kuma na putu obimia pomba osali matata.